tatarubi keino pa kokoyang bulumbulo bena pekina na program ni bulen na tuwa sa baba po hindi ono FM na biya kabilo lutulibo pero talaga niyo kuni warurong na website www.planetaudio.org.nz doon itong kapambamba na program ni bulen.

0: Kopolo kalama le afene ni te ko unua ki am he pole lulu fa ho ko ho wai ua i he fiafi mo ni te o bika ko tonga pe me fitu fa no ke i ma fa no le le afene ni te te ke lama ma watu ai ana yongo fa lo to fonua ka ma na yongo me to pole ama pe fo ki ke ngai li mo fa tu tu ana po tu mau ai pole ama wa nge ko ya ko wa ni filave i mo tau fa nau Ana hita kwa ni whalao ke pōpō o malu e tau ngahi tato anu. Kai umā e ngahi mea whasua siare o tau whae ao moia e tau nofo paia i whanuani. I o whawhanau ke reo whalenite i te afu monite o wiki kotoa pē. Fitu whanoa ke hiwa whanoa me Access Radio tahanoa wha poiniono Planet FM.
1: I like and love Auckland because it's very green and it's very natural.